0: Ai, Vumani, Vumani, Vumani, Vumani, yone re fanyona ga joale. Ile yena Azana featuring Rory Diamonds batla go yena ba re Vumani bo.
1: You are listening to The Afternoon Takeover, exclusive on 011 Radio, The Pulse of Josie.
0: E ke me beedi fela metso tso rena pele re tshwela gona mola ireng ya rena ya bone go pula re le tjatjike le tjatjela le some nna jwa la ka ge ile ka go tlhalosetsa morago nyana fa ka re go pula re mo matjatjing a mane fela a le gore a re shaletse gore tla ba re tsena ka mola le tjatjing le legolo la matswalo a Nelson go lehlahla Mandela sena tla ka kapa hero ya Africa hero ya lefase go me rena re bile le mahlatse a mantsi ka kudu kudu re re ma Afrika re le ma Afrika borwa gore sena tla se ke sebelegelo ka monageng ya ga borena go me setle se pele gona ka monageng ya ga borena sete se jiraga tshe ka moka tshe re di boneng ka nako ela ga ga jwale ka le tjatjile la di 18 re tla ba re mo gopola re tla ba re mo keteka re tla ba re jiraga tsha metsotswela a 67 mo ile hore motho mang le mang go ya le ka thato ya gagwe ga ba salana le rena ka lefaseng la ka keno a re go me motho mang ka pamang a ka re go metsotswela a 67 a ka direla yo mongwe ka pa a ka direla ba bangwe go ba a ka dira se sengwe mo metsotsong a 67 o bontsha gore le yena o tloga a thega letsatsi la matswalo a gagwe re bolela fa ka Nelson go lehlatla Mandela Happy Mandela's Day Happy Mandela's Month ho mer tla ba re diragatsa se gona mo go the afternoon take over re tla ba re celebrate jwale ka motho mang kapa mang jwale ka lefase rena re tla ba re le mmogo le wena.
1: You are listening to the afternoon takeover.
0: Moelo re re fetele tjolo gona bona se shuti se ya le moensa ga go tjola pele ka gore fa thaeletjo tjola pele ka gore thega go me rena re tloa belana le wena tshedi mosho jwale le jwale le jwale le jwale go bula re se gale fa re tjoka molago la tshwane moelo gore bo constable Baloyi be ba re abela tsa moela wa difatana ga gore ka bele rena sepetepete se mi juanga kwa go la Pretoria go me ga jwale re santana re lebeletse le ka mo ga mo province ka mo ka mo motsestropong wa rena wa Gauteng ke dumela gore le gona se gale re tla ba re humana tsedi mushe le re tla ba re abelana le wena gore ba ile gore ka nnete ba tloga ba otlela go tswa meshumo ya bona go le ba magaeng ka mo province ya Gauteng ka mo Gauteng Johannesburg le bona re tla ba re ba sedi musha gore gona le mebila ye le gore le ka e foga gona le mebila ye le gore ga e sepelege gona le mebila ye le gore ya sepelega jwale tse ka moka tse di tlo humanega bona mo go 011 the pulse of Josie ke sa busha ke busheletsa nomoro ya rena ya magala gore nako le nako o dilo o tseba gore nomoro ya magala ona rena le yona fela se le rena o ka se jiragatsa o ngwala fela WhatsApp o ba o ngwala o romela fela voice note mo nomoro ya rena ya mogala ya 0751329986 go me gopola gore mo re tla ba re abelana tshedimoso ka se sengwe se se le gore sa diragala se o le re rena o rata go ka sekwa segashwa moyeng wa gona wa abelana le rena tshedimoso yo na leng yona goba ge le gore gona le se le gore wena o rata go sentsha sa mafatleng a gago le gona wa gona romela molaetsa ra go no boledishana le wena gona mo go 011 tse ka moka tla ba di diragatswa moyeng ge le gore o rata go rebelele le wena moyeng ge le gore o rata go rebelele le wena ka sephirin le gona go jwalo fela ye ke yona radio ya gago ya setšhaba ke 011 the pulse of Josie re dira se re na pele re gatela pele ka gare ga the afternoon take over re sa lebale ba lebaleng ka kwa go la Sandton Convention Center ba manufacturing indaba re tloga re keteka le bona ebile re tloga re thaba ka kudukudise e le gore sa diragala tsatsi nna le gono ka kwa go la Sandton Convention Center akejima ke le gore fa yona ga jwalo gona mo go the pulse of Josie. This is the afternoon take over le DJ Bomza.
1: You are listening to

0: Kichima, ke loro filona ga joalo gona mo go the Pulse of Josi le nana go ke the afternoon takeover ya 011.
1: You are listening to the afternoon takeover exclusive on 011 radio, the Pulse of Josi.
0: Bona na se se ra gore nge ka re o like ke rata go abelana le wena se sengwe yana se le gore se no tsena ka mara ga hlogo ya ka ke nje ke theleditse mmino re ntse re re ke jema ke jema ke jema e bile go tla go nna go tla sengwe yana go nna hlogo nya ka ga jwa le kere ke abelana le ba theleditse kere go gore na ka belo re na bona bai bona juang ka pa ba kile bai experience ka tsela juang yona taba e so na o kile wa re o fonetse motho okay, lwa re fonetse motho gomme pele ga gore wena o thoma go bolela seo e le gore se tla ba se dirile gore mo founele ya ba e le gore motho yo o setša go fa lenaneo jalo setša go fa lenaneo o setša go fa puku o setša go fa o setša go nyetlela gore kae kae go diragetseng kae kae go diragalang kae kae eng jale ke buša ke re na go wena ke re na seo se ra goreng go wena na e ka ba motho yo ba emetse fela gore o mo founele gore a tla kgone go go tsebiša tše ka moka go fang tsona goba e no ba fela gore ke sekgware sa polelo ge founu fela e thoma e renga fela ge e thoma e re trontrontrong e re hele ona pele o a thoma ka ba ka gopola mohutate like ga ba sa phela lefatsheng la ka keno o re gore wa mo founela ayaya pele o ka mo tlhalosetsa le gore mo founetse ka mabaka a mafeng ona pele o go fa puku go botsa gore bona mahu ke ya mamang ga sa le gona lefatsheng mamang o dirile molato kae ka eng eng ya tsena ka ya tswa kae jale ke re go wena ke re na seo se ke le sa go dira galela na goba se se ra goreng go wena o re founetse motho o rata go motsebisa se sengwenyana fela gore no ke rata go boledišana le moketekete ka 1-2-3 ntle le gore wena o thoma o bolele ge o fetsa fela go motamiša fela gore e mona go juang dumela o kae ka moyena ona pele wa thoma re bona go na le sa gore le sa gore
1: the afternoon takeover the afternoon takeover 2 to 6 p.m. Monday to Friday drive time radio.
0: Na se se ra goreng go wena ga botsobotse ge ile wena motho ile gore o founile o mo fatsebe wa motheletse go kwa gore na ga botsobotse fella kae goba ona pele mo tsena ga nongwa motho ra a gape ga ke go founele lebaka leo nna ke go founeletse mabaka a maso a ke tsebe gore ka bele gore ntho eo ke tlwaelo goba eno ba a ke tse gore ntho e re ka e tseiwang re ka e tsea fela gore ke motho e le gore ke le shaedi goba ke motho e le gore o rata polelo goba ke motho e le gore be a tlhoka sa go ka founa fela ditaba tsona di a mo fisa ke tse dintšhi ga a tse gore a ka di abelana bjang le wena fela o napile wa mo thuša ge o letša mogala jale o napile a re no ke monyetla ba re tlhare sa kgole sepiwa motlhang wa lesolo ke napile ke a o šomiša monyetla o bona gopola gore sa le gona mo gore afternoon take over ya 011 the Pulse of Josi ke tse dintšhe le gore di a tswelela ga re ntse re phela re ntse re gola re godišana re phedišana mo lefatsheng la rena mo nageng ya rena Aforika Borwa bona se sengwe gape se le gore se tlabe se tswelela mo lenanegong la rena la the afternoon take over la botlhano le lengwe le lengwe ke dumela ga botse gore e tla re ge e rata fela iri ya botlhano re tla ba re boledišana le dina le tšana ka moka tša naga ya Aforika Borwa re sa kgetholole gore ye ke na le tšana ya eng ye e tumile ka eng e ka ba na le tšana ya go raloka kgwele ya maoto e ka ba na le tšana ya mmino e ka ba mmino ofe kapa ofe e ka ba mmino wa gospel e ka ba mmino wa house e ka ba mmino wa piano e ka ba mmino wa lekompo solanga e le gore wena o na le tšana ya mmino le wena re tla ba re go akaretša la botlhano le lengwe le lengwe le lengwe le lengwe re tlo ba re boledišana le wena gomme re kwa tša leeto la gago re ka ba e le gore leeto la gago leo le sepetseng ka gare ga mmino o tla bengwe le ka gare ga ona o le sepetse jwang le bo mang re buše gape re lebelela tšere le tsona di na le tšana tša boithabišo o gopole gore go na le dina le tšana tše le gore re a di bona di a tswelela gafetša-gafetša mo go bo TikTok ba tloga e le gore ke bona di-influencer le bona re tlo ba re ba kgwata re ba botsiša gore na le gona jwang ka gore ke fela ke ko ka re ba re go na le mašheleng a e le gore a gabagana gona ka molagare a fela a phetisela gona ka molagare ga tsona di-social media tsona tsela tša leago re nyaka go tseba gore na ge o rata sedimoša yo mongwe le roka gae o rata go ka dira mašokotso jale ka wena ka mokgwa e le gore o dira letseno ke eng se le gore ka mo advicea ka sona ke se le re tla ba re lebedišana le sona ka labotlhano le lengwe ke tse le gore tla ba re lebedišana le tsona labotlhano le lengwe le lengwe gona mo go the afternoon take over jale wena sešute gomme bitša le ba bangwe ba botse gore ka labotlhano ge e rata fela iri ya botlhano 5 o'clock re tla ba re boledišana le dina le tšana re tla ba re kgwata mola le mola re tsena di-province ka moka kae kapa kae re tla ba re dira tsela bareng no stone unturned. We leave no stone unturned. A gona motho o feka po feela re tlo motlogela re tlo lebella dina le tsana ka moka ga tsona re tlo lebella di gwari re tlo lebella di opedi re tlo lebella hey hey bana we ke go botsa nnete wena dula le rena 011 the pulse of Josie tlo go fa checka mo
1: straight from Johannesburg to the rest of the world. This is 011 Radio, the pulse of Josie.
0: Ya, le somelisela la metsotso rena bile re tswela ireng ya bone rena re gatlampana ka mara lana nego la rena la mamrato lave afternoon take over ready rase.

0: You're listening to The Afternoon Takeover, exclusive on 011 Radio, The Pulse of Josie.
1: Dear Mama, Gelo Roberto Filonaga Jualo, Rotoronomo, The Afternoon Takeover, yes, 011 Ibelena Tupac and Alena, Anthony Hamilton, Batla Wenabare, dear Mama, Tuarizabose, Agoshane Bosana Bosana, Bonam Barajo, Agarabuluke Ring, Kamibiling, Arabuluke Ring, Are Oteleneka, my Kemisha Julega, my Temurelo, Re Awaited. Tse di mpetselo ja dira gala ga joala ye ngwe fetse go rothela ga joala go tshoka kwa go la bolobe di go me go thiwa motho o de o lobile bophelo mara ga kotse ye shuru motseng wa mothomeng ka kwa bolobedi ka ntlenyana ga motse wa Zaneni ka kwa go la Mopane district go kwagala gore lori ye shweu ye ileng ya ba le bothata bia di brig mo motledi wa go a ileng a lahlegelwa ke taolo pele a tla namela van ye shweu ya Toyota gomme motledi wa van o be a sepela a le mongwe bathuši ba be a sepela le bongwe gomme bathuši ba thušo ya pele le bona ba napile ba netefatša gore aoi motledi ola o napile o lobile bophelo lefelong lona leo la tiragatso mo di diragetseng gona magešo tše dijala ka tšeo ga di kgatlhiše fela nna le wena a re tloga re otlela ka boitemogelo ka gare ga mebila ya rena gobane le difatanaga tše tša rena tše re di otlelang o tsebe gore ga o otlela sefatanaga sa gago ga o otlele sefatanaga sa gago o le se le sengwe fela gomme ke dumela ga botse gore o tshwanetse gore o otlele le sona sefatanaga sela se leng ka mahlong a gago ga mmogo le se se leng ka moraga gago gore o tlo kgone go efoga tše ka moka tše dimpe tše dišoro tše e leng gore di a tswelela ka mo mebileng ya rena tšatši ka tšatši jale magagešo a re lateleng ona molawana ole wa rena o bohlokatlhoka wa following distance gantši ba le ba tsela ba fela ba o bolela ba re following distance ibe the golden rule ga e se ka šomišwa fela ka nako ele ya paseka kaba ka nako ele ya festive gomme le nako ya gona jalo go avoida tšona tše di diragalang ke fetsa go lemoša gape gore le ka mo go la Marlboro go bonagetše ngwe kotse gape mo e le gore sefatanaga sa Avanza sa modiri wa Avanza se tšhaišana le sefatanaga sa private se be se sepela ka motho wa mme mo e le gore e no ba phošo goba e no ba kotsi ye e le gore o le motho bo ka e avoida ge e le gore bo driva ka šedi e tloga e tseneletseng ka gore fa go kwagala gore sefatanaga sa mme se be se le mola mahlong gomme se intercate se tlo tsena ka mo go la right fela ge le sefatanaga sa Avanza sona sa Avanza sona se tšweletše se bešitše go tšwa mo se tšwang gona lesogana la latlhegela ke taolo sa re se leka go swara sefatanaga gomme ka bo madimo abe sa thulana le sefatanaga sa mme sa private mo e le gore fa re bontšhe wa gabotse gore lesogana le lebe le sena matlakala a go otlela be le sena driver's license jale ge di le jale ka mokgwa o re direng a ke re a iteng tšhedi ka gare ga mebile ya rena a ke re o tleleng ka maitemogelo a ke re bolokege re boloke le maphelo a batho ba bangwe ba šomišang ditsela nna ke DJ Bomza gona mo go The Afternoon Takeover ya 011 The Pulse of Josie re santsane re tlo ipsina le wena go ba go tlo fitlhela ge e tlo rata iri ya boselela
0: straight from Johannesburg to the rest of the world this is 011 Radio, the Pulse of Josie.
1: Ke yona the Pulse of Josie, ga gona ye ngwe ntle le yona ye. Ke yona 011 Radio.
0: You are listening to The Afternoon Takeover, exclusive on 011 Radio, the Pulse of Josie.
1: Re ya lamogela ka moka ga lena ba ile gore ke la mathomo thomo le thaile tsa sealemoya se re bona. Where were you, Vava?

0: Amo fapanya lipula tebo mukwena ba anche kamani ka lutunga leli tuna sibatibane saliba ka lutuna lane leli sa different na
1: penalty e botse first man ka le sefogana la ga tebo go mukwena e go mera bona ena mo swara dino a ya thukwela go metebo go mukwena a eno sha ka thuku yengwe e go mele sogana la maseko ke man of the match ya ka first man mo paparinye o tloga a ralukile ga botse a ralukile papadi ye e le gore a utshile mo matsogong e go mese o sera gore one naga ya Zechia na one naga ya Africa Borwa
0: one one ba fana ba fana ka nete tshepo jwale entse ba teng gore Africa Borwa e kana ya hapa papadi tshepo e ba teng gore Africa Borwa papadi ye latelanga ha e ka hlola jwalo naga ya South Korea papadi e saletswe ke metsotso e mehlano gore e tle fitlhe pheletsong ya kena Czech Republic ka bolo ke ba bantse ba tamela di 18 tsa Africa Borwa me ba ntsha hampe ya ba bolo e tswelanga ka ntle e tla agela jwalo ke Africa Borwa ha re bone Africa Borwa e tla sebetsa jwang provota ke nna ntsha ditse bolo ka ntle ka se nna henyena ya Czech Republic ba nna ka ba ka bona bo mama joya ka bona bo machaka ne ntse ke sa ba bone na kona ka ofela ha ke so bone le bottom seal ho hamfela ene o teng dipapadi tsenu mameli wa tsebeletso ya 011 Africa Borwa e tla jwalo ka bolo ha re bone ka mane ka le pion le letsiari ke nna ka mane o primo diba ka mogolo sebelebele o ke ene ngwana mme ha ke a bona ho tswile mang bana ka mogolo sebelebele o sa tswa ke
1: le nna ka bona first man gore go tswile mang be ke lebeletse re go tswa Khuliso Motau e fela Khuliso Motau re a mona ke o la o sala gona ka mola lehla gore la right re tla hlokomela gore ana ka ba le sogona le la ga sebelebele le tsenetse mang first man
0: re tla ya le

0: amo fapanya lipula tebo mokwena bela antle e ka mani e ka lutunga le lituna sibatibane sa leba ka lutuna la ne le le sa differentena
1: penalty e botse first man ka le sogona la ga tebo go mokwena e go me ra bona ena mo swara dino e a ya thukwela go me tebo go mokwena a eno sha ka thuku yengwe e go me le sogona la maseko ke man of the match ya ka first man mo papadinye e o tloga a ralukile ga botse a ralukile papadie e le gore e utshile mo matsogong e go me se o sera gore one naga ya zechia na one naga ya Africa borwa
0: one one ba fana ba fana ka nete tshepo jwale entse ba tenga hore Africa borwa e kana ya hapa papadi tshepo e ba ngore Africa borwa papadi nye latelanga ha e ka hlola jwalo naha ya South Korea papadi e saletswe ke metsotso e mehlano hore e tle fitlhe pheletsonga ya kena Czech Republic ka bolo ke ba ba ntse ba tamela di 18 tsa Africa borwa mme ba ntse hampe ya ba bolo e tswelanga ka ntle e tla agela jwalo ke Africa borwa ha re bone Africa borwa e tla sebetsa jwanga provot ke na ntse di tsa bolo ka ntle ka se na henyena ya Czech Republic ba nna ka ba ka bona bo mama joya ka bona bo macha nentse ke sa ba bone na kona ka o fela ha ke so bone le bottom seal ho ha mfela ene o teng di papadi tsenu mamedi wa tsebeletso ya 011 Africa borwa e tla jwala ka bolo ha re bone ka mane ka le pion le letsiari e ke na ka mane o primudiba e ka mogolo sebelebele o ke ene ngwana mme e ha ke a bona ho tswile mang bana e ka mogolo sebelebele o sa tswa ke
1: le nna ka bona first man gore go tshule mambe ke lebeletse re go tswa khuliso modau e fela khuliso modau re ya mona ke ola o sa le gona ka molala tlhakoreng la right re tla hlokomela gore ana ka ba le sogona le la ga sebelebele le tsenetse mambe first man
0: a ke le re tla
1: tlhokomela
0: re tla tlhokomela re tla tlhokomela ngwana mme ho rena e be o kenetse manga one bafana bafana one Czechia Czech Republic ka pasi kwa Slovakia kuliso mutawa ka bolo a ineletsa ka mane mhlakana ha bana wa ngwana sa isi bantse ba mogotumetsa bantse ba mogotumetsa ho re atla we kwano ke tla le ka o sheba ka hotle bohle ho rena ke se bapadise finger se tswilenga

ba hare le bo wena wana mamedi wa 011 o setse metsotso e swipileng pele papa di fitla pele ha malamkelele ke a mona le yana o thutsi tu ka nne go go thutse go thutse e ka ga se mothusi wa mokwetlisa ha ona tsanga ka ye me re sheba he ngwana me e tla rawa ke na tebo mokwena ka kwano he ha re bona tebo mokwena o wa checha o khutlela morrawo o tla atamela a kwala mahlo tebo ngwana o tla tla ho yona tebo mokwena a e gurwela a rala la le tsantsa.

0: Amo fapanya lipula tebo mukwena bela anche kamani ka lutunga leli tuna sibatibana saliba ka lutuna lane leli sa different na
1: penalty ebotsi first man ka le sefogana la ga tebo go mukwena e go mera bona ena mo swara dino a ya thukwela go metebo go mukwena a eno sha ka thuku yengwe e go melo sogana la maseko ke man of the match ya ka first man mo paparinye o tloga a ralukile ga botse a ralukile papadi ye e le gore a utswile mo matsogong e go meseo se ra gore one naga ya zechia na one naga ya Afrika Borwa
0: one one bafana bafana ka nnete tshepo jwale e ntse ba teng gore Afrika Borwa e kana ya hapa papadi tshepo e ba teng gore Afrika Borwa papading e latelang ga e ka tlhola jwalo naga ya South Korea papadi e saletswe ke metsotso e mehlano gore e tle fitlhe pheletsonga ya kena Czech Republic ka bolo ke ba ba ntse ba tamela di-18 tsa Afrika Borwa mme ba ntsha hampe ya ba bolo e tswelang ka ntle e tla agela jwalo ke Afrika Borwa ga re bone Afrika Borwa e tla sebetsa jwang provota ke ena ntsha ditseng bolo ka ntle ka se nnageng yena ya Czech Republic banna ka ba ka bona bo mamajoya ka bona bo machaka ne ntse ke sa ba bone nako na ka go fela ga ke so bone le bota msila go gang fela ande o teng dipapadi tseno mamedi wa tshebeletso ya 011 Afrika Borwa e tla jwalo ka bolo ga re bone ka mane ka lepheno le letsheyadi ke ena ka mane o primo diba ka mogolo sebelebele o ke ene ngwana mme ha ke a bona ho tswile mang bana ka mogolo sebelebele o sa tswa ke
1: le nna ka bona first man gore go tswile mang be ke lebeletse re go tswa khuliso motao e fela khuliso motao re a mona ke o la o sala gona ka mola letla gore la right re tla hlokomela gore ana ka ba le sogona le la ga sebelebele le tsenetse mang first man
0: ha ke se Retla hlokomela ngwana mme hore na ebe o kenetse manga wana bafana bafana wana Czechia Czech Republic ka pasi kwa Slovakia kuliso motho a nka bolo a ineletsa ka mane mhlangana wa bana wa ngwana sa isi bantse ba mogotumetsa bantse ba mogotumetsa hore a tla bo kwano ke tla le ka o sheba ka hotle hotle hore na ke se bapadise finger se tswileng